yung nais niya lang kang gulog kay nais niya ang kang ganyan yung pasta puti hindi kay kasi puti kanyan yung nais niya lang kang gulog kay nais niya ang kang ganyan yung pasta puti hindi kay kasi puti.